Hello, hello, good evening mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sino ka nga ba? Tano ang iyong naka. Noel Bailon, wherever you are right now, come to the Northside Radio FM 993. Mahirap ang ginapin. Madulas.

Wow! What a rendition by Marcos Rivera dahil sa isang bulaklak. Wow! Ang galing ni Marcos Rivera. Congratulations, Marcos. Thank you very much for this fantastic music. Well done, Marcos. Okay, so folks, you're still listening to Radyo Dalisay FM 993 in Chatswood. This is the Filipino program every Sunday. Okay, Filipino program every Sunday. So if you would like to tune in next Sunday, just before 7:30, check in na kayo, 7:30 to 8. Yan ang ano, maraming ano, mga hits na OPM hits ang piniplay po dito sa Radyo Dalisay FM 993 in Chatswood. Ang inyo pong lingkod ay volunteer po dito sa Radyo Dalisay at nag-enjoy po tayo, no? Sa parang ito ay therapy, no? Sa mga those who are volunteering right here in Chatswood in Northside Radio. It's a form of release and enjoyment sa mga those na nagbo-volunteers dito sa Radyo Dalisay, not only Radyo Dalisay but lahat po ng ano ng program dito sa Chatswood. Yan po ang Northside Radio FM 993 in Chatswood. Mag-enjoy po kayo, no? So if you want to drop by, feel free to drop by and then look for Mon Carpo. Mon Carpo on 94196969. Or look up niyo po ako sa Facebook. Sa Facebook, you can check me out on Facebook, Radyo Dalisay FM 993. And just private message me and we'll give you more information about upcoming events and also yung mga gusto niyong mentionin on air at wala po kayong connection. Dito po ang Radyo Dalisay. Bibigyan po naman kayo ng puwang ng pagkakataon para po ma-discuss nyo kung ano mga importanteng sa inyo na banggitin po on air. Yan po ang Radyo Dalisay. Nagwe-welcome po ng mga Pilipino na gustong kumonek sa radio. Radio. Iba-ibang klaseng, iba-iba pong radio station. But ito po ang, as I mentioned, the biggest Filipino program, Radyo Dalisay, dito po sa Northern Hemisphere. Yan po ang Radyo Dalisay FM 993 in Chatswood. Okay? So tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa Northside Radio, Radyo Dalisay. At I'd like to say shout out to JLC and Shoban Madigan. Shoban Madigan, yan po ang head ng producers po ng Golden Carabao Production. Si Shoban Madigan. Nandyan po kanina sa DY Beach. Nag-enjoy po kami lahat. Kasama rin po si JLC. Well done. Wow. Thank you very much for dropping by sa areyang to, no? Sa DY. At marami pang, especially now, summer is coming soon. In fact, summer na. At if you still have time next week, the following week, feel free to drop by and then I'll join you guys dito sa DY Beach or some other places, some other beach dyan sa may ano, sa dito sa Northern Beaches. Marami. Kasama na dyan ang nagpunta rin kami sa dito sa Manly Beach. Wow! Diyan kami palagi ni Adeline sa Manly Beach. Diyan, magandang location. At nag-enjoy naman kami lahat, ano? Nag-enjoy kaming lahat. At, yeah. So, folks, standby po kayo dito sa Radyo Dalisay. At, yan po, ganyan po ang mangyayari. Ito na naman ang isang awitin ni Francis Magalo.

0: Pinoy.
1: Alright, folks. Tayo'y mga Pinoy. Yan po sa Radyo Dalisay FM 993 in Chatswood, ano? So, malapit na po tayo. So, maghintay lang po kayo at yan po ang ano, ang Moncar po po at malapit na po tayo. Malapit na. At eto, this will be one of our final song for tonight. Eto po ang yung inawit ni Rico J. Puno. Eto. Inawit ni Rico J. Puno. Eto. Mr. Rico J. Puno. Yan po. Ito ang isa sa ating pinali song. Okay? Here we go, folks.